Ingkana tapi kong Avi, nongo di zoo tahu wagu hazau di tino di hazau mantan di Petrus Martin ginovon toko mahoing. Mina mo post di ti babazan na pi hazau mazada Facebook, WhatsApp, nagi TikTok dadong suwab di ti. Ketahodan ko madia zoo tu minampay ko dago mantan pa di, mina mo hida hazau ba, mantan pa di jam ko 2 minutes di tino, gisom na timpo di ti samok na jam kavahu 2 minutes dadong suwab. Dadi muntok dia zoo dao ko dati na sivatan da pinaponi da hazau. Kada ko kogogoh do tumandu di babazan kyo tumandu ko bagudo minggu tiso tu ina pa ditin noom alamay kasi titambaho to ko imasa mitong da TikTok do pinabuzo da hozo ikpakinizan di ho may ko pa di bago nakapaghudi si ho botinay na ako dadi yung mantok dezo ako nasa vatan na pinapaw ni da hozo kada ko gogo makinungaw teko tumandu do gati babazan da minggu tiso dadi tabi ko ngavi ay kadjam kavaho tong paminito dong suvab mimpay ko dago di tiabal to ni bo mantok tarabay na dadi tonda na po idagubang radio dezo mungkin ngau diti babasan na sumusut tadi am mentok diti kawasa ko makin ngau dagay dahil da katawzan si zam ngapadam duwa titik 2FM teko dead RTM click teko dead Facebook om nagi TikTok Saba VFM dadong swab diti.

Kobi do pulokis ota ngazan do sabah do papatantu kozo do petuduvan toy intutukon id pemonan tumau omges maza dan kepavakasan do tangazan do SMJ Energy Sendirian Berhad. Minabawasikum nubo vazon mantili datu Sri Panglima Masidi Manjun hang dihonopo nga papatantu kozo do sabah nopo nga akon ko papatikid nopo. Suway ko, mamiyumon do tangazan id ekonomi di hobi ginazo mantad po gizan di ho nakamoy. Mazadad SMJ Energy Sendirian Berhad, tangazan kapavagu nga anu nagi do papayindapu di hobi kivaza. Iti project kepenadan do tomu doi dongongon pinampang babay na diti nakadampot no toy napongoh no do sizam nga podom duvo piatus. Minabawasi kumunduvo vazon mantili datu Iwan Benedict project diho ikigatang do vahu titik himo lizong lingkit na po nga piso somo do pongoh doi kahimpupuson do taon diti. Iyon na po nga kanu do manak do kaunalan ng kovosyan doid mungingin dapu papapadagang tongon nini suway ko tambuhuzon ngavi doid kinezonon na kamoy. Montok maduhiw mantad kapambalazan mahik do sokadung toy biasiswa om kinapagahasan kausinan. Unsubon na kumuhengan ngavi do mintong toy mintamong do tanganak ngavi diho do mamupus do panginabasan diho do katinanan panginabasan tangakavas toy pasondi ngavi. Minabawas si Montili katundan kamuhakan kabuuan spot om aba magyum ekonomi datu Nizam Abu Bakar Titingan tinatapa kiguna kozo do mintamong omongiho do kozuvo da balajalan do tanak diho. Montok mintong omongiho kozo diho kasakadungan da penginabasan balajalan do gunon kozo do toto topot. Duvangatus si mga padngay butuhun piso somo do manandak do kapanayman Minggu pisampuvan nazatan kabansan id Stadium Hikos itumipun do kapadam iso gisom kapadam apat vuhan ko onom diti. Huguan mantili datu Sri Anwar Ibrahim piso somo do papatimpun diho do antok kapadam tahu vuhan diti ko onom. Minabawas si mantili pisampuvan Malaysia datu Aaron Dagang kiguna kozo o kapanandakan diho do papapantod di tipisampuvan miyampay do manimung do tuhun ngavi matad magisusuway kotinawan. Misudong de tu kapanandakan songovian manuidong pagun kotinawan. Kiguna kozo iti toyhan de drukun negara do pain savaton toy pavakason. Hohobi no tumaguvang do havan de kembazatan di social kobasanan digital kampay no doid koin savaton iti pibazatan doid tatanga diti tuhun ngavi. Minabawasi papapoy no boss kopisan science politik om kapanay Zukan Madani University Islam Kabansan Malaysia Professor Dr. Zainal Abidin Sanusi kapasavan di miguguhi doid rukun negara kapakita kozo do tuhun ngavi do kohiyo diho kalalahan no nakamoy. Kuang hobi do 1000 liter diesel inoihan do pinadahin miampay aiso kasagan inasagkom daid kinapagavan id iso station tumaw id buffet isong kasodop. Poingampay do ni mantano na po tahutuhun toso sanguhun do manakaday daid panayzukan diho. Tumano di huguan upisol mangungwasa KPDN uvang buffet Jamia Bakar iso kulita pom tumaw host on PPS SWAT tay dokumen ko kamay diho do nagakom sa viavi di nagakom diho na po nga kigatang do hobi duvang apadam tahu ngay bulinggit ahal diho sa izukon ay sibo kalalahano kapatahaban kapatikidan apadam sizam onam nga apadam iso panukuan na po nga sumbogizan manta diho obstiris apatitik iso mipahud montok magtahob kahasanan miampay kapag humuvan diesel di kiva sa kaday.

0: asuwal tamay mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabon na po nga nansakan niyo po to, Om Oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo nga, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nangkututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahit ako tayo sa nan asil pinahabos babas.
1: Azo, dosavo o nansakan, Mary.

Ingkan at magkangavin na kong kong hozaw, izi koy tuhun kadazan, hozaw vago. Diti mo ba boss, dahil kusayman boss, kadazan, diti no di, nangaw di hozaw, hozaw, naman da hozaw, amazok da, hozaw na pwede nga sinupo di Veneta la Juti. Dadi am hasan na his ginawa di hozaw, tapinay, no kong di hozaw vago, manta diti mo ba boss, dahil kusayman boss, kadazan, izi koy tuhun kadazan. Dari kanal timiang boss, mamahis na hozaw, makinangot ako hozaw, di asasalak vago, kinungot ako, Roger Leong, Kano Rock and Roll.

Tumi ko nga vi no kono no hozaw manta di Daryl Amat inupus dia zudago omnege hozaw ipinita tagadan di Sinal Palanius omni Clara Paul tabi pintutunan omnege vita ko timpo diti jam kavahu himang padam 2 minit lang suvap it pagunta ko. Timpo diti kasayman bos kadazan dahil sa Bavi FM dong sobrang tinga mga Viavi na tabinay inabado ang pahayad matatbay na sumubuhi di bago iti kasayman it bos na sina miyang pahit ako di DJ Cat kaya mga uvang di azu gisa may kudjam ko padam duvo tanga daw diti na ditonda na po it daguvang radio di azu nung ay soman nung awat ang kangaw nga muni-uni dati kani radio teko kabasa kung di makinangodid RTM click Facebook sa BFM om nagi TikTok. Na di om kataho na ni kumadi ti TikTok yo iti tamahot nga medyo TikTok e mantad pa di jam ko onom po miyan pa idogo minungawang dago gusto mo na itin po diti mega na ko zodi Motiang Muswil i Shelly i Junting Pintaran Jude Ryan Nakitaka i Juita Paulina Rajatin Triska Only i Mez Mezuma kaditi i Alice, i MM Suk, i Paul Ahing, Steve Mario, i Sam Chris, JJ Julian, Roswell, Dinky Alunting, i Umin, Unjim, Bapa Budak ka, LL Leong, Osima, Linglia, i Flaris, Hasrin Masrin, Jennifer, Daniel Majulis, i Jovita Rich, Alexander Dexter Lee, FC Cloud, Jenny Palanting, Muhammad Hafiz, Jerindi, Chong, Flora John, Lopi, Kokola, Skoda, Om Nagi, Ilen Lin, Om Alamay Patabinay, Alamay Bozoditi nga, iho novoko ni Anu Kuda Papambus, ang andi o, katahodan nagi gina kumadiyo so, tutamoy mo yung panap, oh, muna ko dung lagay, the TikTok sa Bavi FM. Om ako nagi hivan, dahil the WhatsApp, id WhatsApp, may kanako sa di, isaiti Maria Jakim, Flora Kunos, Simon Justin, Ronnie Jimbangan, Joseph Potilo, Minia Gansing, Richard Binginos, John Tati, Florita Kinajil, Si Koyokmen, Morius Morudim, Johanna Miadin, Helen Young, Red Devil, Charles Loginon, kapibusyan Charles. Tovi na pwede nga isa iti sanghun sumandak niti. Kung ka sumandak, sanghun tatu. Iwilba, mantad putatan, katahodan kumadiyo su. Tutumoy mo na po, muna kadong ragay, dahil Saba VFM. Dari hozo Tovi, no? Tunay kong avi, mantok diyo su. Paghuhidom tanggizad. Kutuhadan, insan po, tuminampay ko dagay, mantad pa di jam kaapat, tong pod minit ng suvab di wayno. Gisom na itin po diti samok na jam ko si jam na dong suvab. Makadahivay, na makinungaw, di kasahimbang, na tadaw suvab, isa ko katimpun na jam kaapat, tong pod minit do, minsu suvab. Dadi hozaw to, vina kinungaw to kaw, hozaw mantad di pidik ganay, nansakan joget, nansakan di mamay. Dunok mga vidnamot, tabi piyubasan matadago, Elis Marius, bye-bye.

Jam ka tulu na yung rapamagunan takaw, gito na yung Sabah VFM, kasalulan aragurumurut, pasisinakanan takaw, Monsoy.

kansa yan man para may raoro pustakawan Malaysia. Parinkulangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mampatabual la katutunan ang mampakawalayan na bal mambaca ramamagunati. Pustakawan salakayo magalong rarapuro katutunan kaniya kulobon kasingkatan rupangilan ang pundutanaw mokonong rangangay. Parinkulangan igondo poyo ang kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.

Atang ginyo kansayan po akanon. Yung ginyo akanon o pasaw, kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipulo kalinggan takaw. Oro kansayan, akanon na tanarapogon ng katulo riban sila kanom, kung pakarari takaw rakan ng matang takaw, mga rura kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ano akanon pogon ng oro at yakpana kawatan minyo.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom maporo nga minit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pait na kau tatango lalaing aralalom karita, kabalupa na kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili ra kursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci ra karita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

0: 사랑하는 시닝 타워사는
1: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Yang terpilih kami ini jam ke apa? 2 minit dah tertuang. Jam kedua, telur jam inti lambus keselimbahan beras dusun kakal kami yang pada ke DJOP. Ed keselimbahan di tim. Megal dit batas tekau terpilih kau. Jam kedua di tim. Manku ukabaya pemelahuan. Sekiranya pada hara digayud pasen man pelembusan mayat pemelahuan. Menelepon ku nampai di konti. Kada kau kortu maik ya. Menelepon ku nampai nampai om hiti okasari tit pengen dah digayud pemelahuan. Kumari kayo hit aku kasiwat da mamalhau mila ko nagid patad maya dot whatsapp dagay dahiti id saba BFM kya ade man ko ramita iti pamalahuan dot kapagulu tatuang da bay na kya. Hello, kapisnangan tatuang isa iti
1: kapisnangan da tatuang sa daw konom
0: isa iti igan si bati eh.
1: Johnny Lunog
0: man ta di sandakan. Yeah. No abar no Johnny.
1: Oh, asanong tamo dem mo gadaw di bele. Di sandakan ni
0: daw. Oh, au nakarasam kyo.
1: Au nakarasam iti to. Man po po po po po jadi ang ito ato ada durian lang sat kadit.
0: Oh.
1: Ito hanum ya ka kanadid. Ada durian na tahun na bayo.
0: Nah, ngam na kapiyan na. Mamaras dat. Memeras dat menuhuk parasam kia.
1: Oh.
0: Man ku ikau upai de parasam.
1: Rumah sam le pagi nuri ora mukir le bunga-bunga ada.
0: Ah, ya ya ya, tepat ke pia kia. Ba melan de masa udin mong wai durian nu kia.
1: Ya, om tu pai le aku dat tapi ni lahan durian good. Ogumu mati gua sedurian kubedit minangwang ayam.
0: Atau kam.
1: Mual-mual ini lancat mati banyak.
0: Atau kam kemugut dan semua-semua pada sendakan namanya kuda kia.
1: Om, kasih wat kena pembang ini di sendakan.
0: Atau kam masa du bergima. Bam elan ini benar menguak ya.
1: Ba, pelan ku meng lahan.
0: Hmm, bangam nana. Mereka ni perlu musa pasen no.
1: Wah, aku kapagulo na po niya, DJ.
0: Hmm, pasi ka.
1: Kumaisa na po na nga, anak buah ko din, kampung Jambay, Pukak, Pukak, watak sa kilo bati, isa yung guntalib, yubog, tamparuli, ilad, bantay tamparuli, tampin na tampulan. Kana pa tampulan din, nga, di ka anong nalipan daw ba? Idaw ba ito, kasyam. Nakukura ito, kasyam nga. At alumisin na dyan, tampi na yung telepon na ito nga sabi na. Yeah, nuantad sa titi, pasin na tatong diba na. Yung bungan darang samparuli. Sintom, lay, di sintom nita, nakasuli na pasin-pasin nito. So nakukura siya titi. Sinting Suntara, Rantangan Sungai Manila, Selakan, Batu 12. Ikalyon, sampai na Ikalyon, nakadap ka na. Ikamunta Mugong, Nulihin Johnny, Talakuno Batis, Hiti Sela Hoji. Isabin, ito di, sa ginda ikaw, suaran si Didi, sa Akhiro. Yagang, Yagang, kampung Madangit eh. Bitar Madihin, kampung Ulu Muanad, Lausam Girang, di sila di Dahuri ko. Ganjilo Mogong, Masirila Dat, Thomas, Saginday, Jalios Dominic Kasu, Muhilan Sumi, Pagang Sagi, Rumban Lantasan, watas kilo gabati nung kodap mo eko no kalako odap ya mandat pa da pasin-pasin nang samaling nga dito nakarang ako na da dito no di kung si kodap ko na kinangaw bahay na ko na
0: hindi mo napanganak kaya pasin no ya pa sige kumadi Johnny Lunag mantari di sandakan nakapagulo dat mamalahaw dahi tidkonti tatuang dat bahay na kiam. Isa pakawagod pemelahawan dat man kusiwatan memelahau kia pagulo dat mundarang takaw makin ngaw takaw sinting-sinting dat katilambus. Hello, isa ti.
2: Hello,
1: ko sa sanangan na totoo ni LDJ, upi.
0: Hmm, isa ito eh, igansi.
1: Yagang, umantad kayo.
0: Odo. Ang ano malay, gansi din nas, kumigansi eh. Yagang, hindi malagi ati di.
1: Oo.
0: Ano mabar no?
1: Oo, masanang iba nga, alakso na totoo nga ba yun, LDJ.
0: Ato ka, ilan, kumano nga, inga rasok-rasok nun do?
1: Ya, isa ko pa rasokot eh. Oh, ya, miyapki, apokot ko.
0: Kakotan ko ng pikat ba yun no?
1: Ala, korean po.
0: Okay, ah. Ba, may kabiya po lang busapasan no, agang?
1: Kapagulo po, kumapad ikaw, may pagkanakan nula.
0: Hmm, pas ikaw?
1: Mahan ko lagi po lang busapasan itong pinayin at sa BBM, Magalitang Pulang, Abdul Malik, Ilungkis, Adila, Yenupin, Yubog, Thomas, may Jalinanog, kung si ko, di pasan na tino, Johnny, may Sintom, yung may Kayokmen, may Maris Marudin, Eros de Sugod, may Petrus de Tambunan, Iyo de Butikpayong. May pasan, kapasanangan na tatuang na dalaw ko anam, kapasanangan na gini kampinayan nga na pakinawa na pasan-pasan na tatuang na dalaw ko anam ito. Si ko na DJ, hinkakana.
0: Hinakabag, ya.
1: Ay, nakalagaw. Ba?
0: Iyan po sige ako kumadiagang, mantadid kayo madang, duwa no, nakapagulod mo malahaw, detid kontid, tatuwang na bayan kaya, mundarong, takapagtaruhay, kaya nga pengkura po, siwato ko papapulambus, pasan di Kayokmen, mantadag kampung, papar, Tambunan. Hai, kapisanangan, datatuwang, taraw ko anam, kumadia DJ, kadao, may ampay nagid, tangatambalot, megal dia Julita, yapay, Petrus, itampulan, iagang, yemiliagom, E Abdul Malik, Yubo, Gijoni Upin, kain sanay itong pinay makikinungaw, dahitid ka sa limbahan. Baras dusun, alansan, sunong habar na kayo. Kabisanangan mo dap datino, bam iri-iri na DJ ka daw. Ponsiko, naging kumadi ka, Kayokmen, mantadid, papar, Tambunan. Ito pinikaw, sinding mantadid, Fridolin. Karajag Kampung. Kada ko kor tumay kumarajag kampung kaya. Adem kinang ato ko sa VFM, mas senang kapiya.

0: Ya, tapi kau bina jam ke apa? Dapat dalam turun minit dah tertuang kakal kau yang pada gadi GOP di keselimbahan Boris Dusun. Tertuang rebaik nak jam kedua. Bila kau menelponin konti dan timpul diri, apa pula pas pasan mayat pemelahawan. Dia kada kau kartu mai, kada kau kaya kumai. Penelepon kau nampak ya. Ada ama mai kurang minta itu pemelahawan dan keti lembus tertuang dan terbaik nak ya. Halo, kau bersenangan tertuang isaiti.
1: Tapi senangan di kali jitu suau.
0: Misalnya itu yubuk, yubuk tiki ya?
1: Oh, yubuk nanti kakak.
0: No, nuri di naga masan nuit kangkung nuri telikud.
1: Nuteri nabresian ku nalai diji dat nuteri alas utam ada tadau hitiam. Menan sirung-sirung pad gumamas-gamas.
0: Pengkuret tengah wagok nakakan ni ngawi.
1: Oh, enggak wagok ku.
0: Minamira ku wagok kanupuna di dua tinan.
1: Igulu pan nakapamiyara nga bayan na pwede diji nga manok pwede perawan kong awi biyawak
0: naputong doon kaya pinamusas diyo di kamatan.
1: Nguteri haro naputong ilama manok kan kay biyawak.
0: Bangam na may kabiya palambos sa basan no kaya.
1: Okay, kung ikaw, kapag ulo ko ma, pwede ka, may ampay, dato nga kalwarga, no, alansan, dato nga li, dasto ka daw nga, we. Uli ako pa na dato nga pasan-pasan, dato nga kambalutan, dito asaro, dato nga mamasan, nga, isa yung napetamu ko, ang sarawang aran nga, ada, napakakaos. Kapag ulo, kumahit ang pinay ka liyon, kayak men pun si ko pasan no kayak men narangaw ko na tapas no yagang ila di kayo madang nagitempulan nag ni nog narang keno jani at ko na pakilahan no dot at lahat ay jani potod ni ti temporuli yan jualo ay ti temporuli at ako nagilihok ni jani open. Miyampay paganakan daw, nag-iitom, ipitrus, yasip, ilungkim, itumas, nag-iadila, mariagom, nag-i-engi, nag-i-bagangsagi, yagang, ilari kayo madang, rangaw ko na pasanutin o yagang, nag-i-irus, ilad sugod, ko na, no, Rose, hidas ka na ko, nag-i-jali na, nag-i-sabin, i-dansi, i-badubang ilad, i-ranaw di, kura na barabar di kayo hinaranaw badu-badu, ako nag-i-liwan, kade ko ilad di kampung baita, kandingaw, miyang pa'y pagganakan daw, alam sana ko dadat, hidas, kapag i-jumpa, takaw 20 haribu, lang nilag kinarot, ako nagilihuwa ni sa ni kagraho kanan ni tatanga makikin sa diho isamok sa inapit ako aray tangaran di kayo kambalutan kaw ngawi nga kada kaw kakaos ay tiyan ko na pangaran mantad eh karikata jet na kampay na ngawi tangaran ni kayo alam sana ko datang li dasta ko dang ngawi Ere na pasan ko. Di kayo kambalutan ka ngawi. Ay di. Magkaya ko na sinding.
0: Nuno sinding pake nun, no?
1: Datara na po.
0: May darita kaya?
1: Ano ko na dit. Sinding dit. Nuteri. Kapik. Kapikita. Nuno ka dit.
0: Kapikita o kapibaras kaya. Ba mabalan ko mag-iom natin. Hina ka pa.
1: Okay,
0: sikaw. Ya, pun sikaw kumadi ubog man tadi bonte tem peruli nakapamalahau de ti konti tetuang rabai nak ya ha maiku. Maiku ikayo lihisan sinding dat ketil lemusket. Tetuang rabai nak kumadi kayo telunggu yang teman dat timpu diti. Itia sinding dat sungai kinang atakau.

Ito pa rin kabay na jam ka para misa, isa minute na tatuang nakasuanta ko na jam ka talo. Talo jam, minti lambos ka sa limbahan, Boras Dusun, dito eh. Makakal ko po, may ang pwede ka DJ OPK. Kung sikaw di kayo, it nakaampay, nakapamalahaw, ida babayan dat mamaramit pamalahawan, papahatod na pasan, mayan pamalahawan, kaya... Makumari kayo, hitaw na kasiwate, kaw na kasalad, damumulahaw, umbalan ko agud, taraw tanaw, databontal. Ampeng ko po, kumanagi dit nakapata dapasan maya dit panguminan dat WhatsApp dit pon sikaw nagi. Amit naka nakapakyano nakapakyong cup dat sinding. Alan sandat no bayahan kunay kayo dikya papaw ni. Amit ita jam dat katalo dit man ko papingunia sining sinding dat miti lembos. Sinding-sinding pentanto daramay kapamalihis di kayo ginawa. At perang ako ng timpo dito labi-labi at mamasa na agad papanong karita na timpo dito malasan dat karang ako sinding-sinding papingunian ko kapanagak da tiada pon da mata masa na agad karirikatan dito. Hello Tulian mapahamam tabi na ikaw may dataw kagaraba timpo kaya man ko pailangan di kayo at kaway ang datawan dati, no? Pagulo po makikig kayo parang ho, sinding di Jimmy Palikat, pinikiano rito pinita kao dahil ay WhatsApp, no? Itaritan dat tanak kampong. Kinangat ako.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan nopunsono itadon dotapur. Pantanga tinimungan memunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Pag inamuna kasarihin kasalimahan prosesum kasalimahan di karanhan o

0: Inong wala kasarihid, kasalimbahan, brosresyon, kasalimbahan, di karanhano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito ko lihis, dat kinawa, ay siya nasuway, ikasalimbahan, brosresyon, Sabah
1: FM. Ya, tapi ni kabin jam kepada misa talu na padam talu minit da tatuang hara lalabi talu na hopat minit pem pupusan iti kesalimbahan takau da tatuang da baina. Maiku pa siwata da papalambus di kayud pasan i tengah siwatan ku da papalambus tatuang da baina kya. Harapasan di Johnny Opin mamasan yaud kumaka balutan ngawi megal di iagang i kayo madang. Koyok men, Petero, Silid Tambunan, Emilia Gom, Johnny Linog, Isabin Saginda, Hilid Ranau, Demi Satu, Rilad Kota Blood, Lonely Inggang, Jos Gimbo, Nintenggilan, Majakong Majuna, Sintom Pinataw, Jalina Kubit, Hilid Kota Marudo, Itampulan, Yubug, Idbantay Tumparuli, Thomas, Yaki Tirig, Julita Judith, Amnagid Yunggun Gandarong, Ibagang Sagi, Helenyong, Ran Kudingking, Amnagid Insanay, DJ DJ, Muna nang kadai sabab BFM versus Desen Alansanda tengah lidas ngawi kadau pasen nagid gati lembus manta di Bagang Sagi Kampung Rumin Dingin na mamasan niyaud kuman magkikinangaw ngay kesalimbahan sabab BFM Megali Johnny Lunog Nuridi sumiwat-siwat na mulihitid kampung serad lahan ina durian no moy panahak dahay dila moyhin kadao ponsikaw dit pasan diubog lonely inggang kumana kita malut mo ni kagaraw kejalina itampula ni kalyon i Abdul Malik yanggun kampainad ayun sanan singirongo kalan sanan dat ang lidas ngawi kadao ponsikaw di kayo it nakapamasan dahitid sa Babi FM kaya kinangata ko sinding dat katilambus mantadi jedi suli baya kinangata ko

Itaka unsuon mga kanda kikinawa ramakondo masuang hasya. Kosan na kinawa apple masansam, yono makondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondok maluhi matunang. Mga kanda apple masansam ti akanan niak kulapa nano, ra kulapa natin niak makondo ra vitamin C.

0: Suwaw tamay mo.
1: Hi, ko pibos yan.
2: Pakinangaw na.
3: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot pinasi, oh, suwaw tamay.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Ano ako umiganta kanon? Ino na ba nga ta kanon iabakas? Aw na zamutan do kakamot nga bitoxic ontok pinatunda, nansak ang pinopi, tuta kanon na pang impon kumakahida santo ko. Tada ko hida santa kanon son binon do tikid ko tubuhan ko onom, popeso do tunggungan toko, moy do tumoy mo minta mong kumiganta kanon. Paguhonan ka ba kasanta kanon do tikid tadaw, sundong tuid ng bonopo anu do toko ino.

0: ますわうたまいま。
1: Padaut yung matutok san binon doon to kavahupuhan ko anong manikid taon, mantokan laman do katabasan tikid tuhun inakakanday do yung matutok om naging manakso ko nung poimpano kumadyo ko imamaso do tumunduhi. Apatut on wan to ko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to ninikapogavit do to ko do minsomok kumakhansanan iho biginazo miaga do kapanahaban toluo tiumo tutok. Kotobian tadao tiumo tutok, son vinon.
2: Hai, kopi bosian, pakinangaw no.
3: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

Ano ako mahiganta kanon? Ino na ba nga ta kanon iabakas? Aw na zamutan do kakamot nga bitoxic ontok pinotonda, nansak ang pinopi? Tuta kanon na pang impon kumakaida santo ko. Kada ko ila santa kanon sa ginon do kikit ko tubuhan ko anong pofoso do tanggungan to ko moy do tamoy mo minta mong kumahiganta kanon. Paguhonan ka ba kasanta kanon do tikit ka daw? Sundong tuid nombon no po ano do to ko inok.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Himpunay na po, tadaw di ti niyang pay kidung di omis ong boss di usual. Man tadagay na ito sa imban boss kadazan, saba VFM. Nikot din na si, usual tumay mo. Kanaw mo kinungaw.
1: Diyan po nam nung subabid po ganito ko sa Babi FM ko sa imbahan boss kadazan na ikot binasya sa otamay mo. Hey kapi po siya nung subab.
2: Na ikot binasya sa otamay mo.

Tunong o subam. Pasik, tungag. Tanamay na, tanaw minggo, kotu buhando ko onom. Tu na tanaw, toko, dahil buhando ko onom niti. Nakatahib no, himundok do kamatan. Buhando kamatan, nga tumbazan, so do, kiva na di do, kakumpungan nga vi, do tumunda do, manandak do kamatan. Na, kan ya, nandak no, o, niti natandak no, o, kamatan, dahil, ponong dahil uvang, bay na tumbasan so kakumpungan nga vi manandak do so sundi o mapasiga dahin ka bagya ka niya to dahil kakumpungan sundi o makito to ko o dahiho no o pitabangan pisokadungan pisampuvan do kakumpungan di iba nagindi to kito ko do o kono po ko iso kampung nga kiva onom kampung baho kampung o gumu i misampu do manandak no do kamatan iti iso i kakitanan ko itapasi song kodi gabi nasi din ka kani ha dadi mogi apu-apu ngabi mogi sosok dong ngabi do menandak no do kamatan kelamazan to kodi ti iti na pay na bagya o basan na timpu pay na dadi iso i tumbasan zo nung ondom diozu do iso i kuang na di dahi tinaw na to kodi ti mogi tatabang mogi tutuhong kanya to iho na timpo da makavoko na boss da timpo da babay na diti kuang na di ka dadi nuka da nung guion ta ko maheki ha na miso misompu mitabang dai ano na po i man ta ko to da dai ka kampungan na ta ko kan ya dadi iho na kapasian dadi kumanga bi buan nga bi dai ka kampungan nga bi ba mai no patong dao papanao nga bi ho niti da memasih mahik da iya na sunduvan da mitabang ha kani tadi ngaku po nga mega tamay mo katawadan tu minumihi da Sabab FM mabi nakbizo da kasimban bos kadazan da mengubang da kinaposikan dia zu da tadawa di bayan na niti kopi posian da da ngusubab kema dia zu mamahansan da inabazaan dia zu da dasom da seminggu niti dasom da buhan ko onom onom tadaw da buhan ko onom niti apa si ngabi ini pizan ni zudi kasodop nga apa si ngabi kani nung au songku apa si oni pizan dia zu nga on nati ba mai gya pahango da onu ni pizan dia zu di kasodop dari buhan da ko onom niti dari kibari da niti pibasan na tako kani kikinongon tako di radio akan kepasan na po nga kiba nagi wokon da papayhang da ano ka na bazaan dia zo da tikit ta daw lain ka po pa si zo dia zo nga kwa po nga na hiwa yung mga katahuan gumaday minamangon to kakal ta ko da po lalaw kan ya dahil ta daw bay na niti nadi katahuan gumaday minamangon kan eh ba om kanaw tumihang bus mamahis da ginabo dahil kesempatan bos kita sana ngusul tim. Mereka dago Izoy Benjivino. Kanau makin ngau. Hey. Kita kau tak kau Zodi Elisa Alfred Tupus Poinggiot. Pasti suatu nama Zodi Gideon Hilarious. Kalau masih ketanangan, GFM. Mekat binasih.

Gideon Hilarious ataupun tanda kanau tapi nego ngavi masih in ketanangan kan ya. Idua ngavi isan tobi manaka timbagat ay pa umuso na to ko. Nako po nga kadi Aries syambaikan diti. Tumoy mo na opus di azu. Izi ko red sa Babi FM. Pasimban ka bos ka dazan. Opus di azu ngavi. Makikinango do ka sa imban. Itamay mo na kasakadong manakadong nagay.

Dapat na jam ko nung punong 2 minuto dong usubab id pagun na to ko to pinay ko nga vi kopi ko sen na sung usubag madyo zu kumadyo zu nga vi dahil Facebook na Saba VFM tamay mo na po da manang katahuad kumadyo zu tamay mo na po da dahil no ko nga vi sangin sa kadung ko nga vi mega tamay mo i Angelica Ojik i Philip Maling i Ligia Liza Christopher Simon Dorothy Fredelin Zandi Dolores, Carolis Liz, Ilugay Lugay, Om, nambo na bago. Dayo na bago, dongongon o go gondo. Adi, Lugay Lugay diti. Florita Losobom, Maria Johan, Janice Jadi Bintang, Kopi Bosian, Robert Berto, Maria Johan, Maureen Kinjau, Kopi Bosian, Kumadio Zungavi, Nogi I Jennifer Lim Mobijon, na alamay mega tamay mo I Paul Eric Olivia Tubong Kasni Boyok Lenny Len Patrick Indos Indos New Keystone Nora Richard Luciana Gan Doris Chin Usha Julian Lindar Lion Sylvester Joannis Jamaras Mat Kopi Bosian na dong usubab ko dito tayo sanan Kopi Bosian ng Kopi Bosian o Mansando apa sih kena posikan dia zu kibadan nipisan dia zu ditapasi bah om poyango dia zu kabasa ko mga day WhatsApp om nagi initino kibada pibasan ng TikTok nga au ko boss ed radio o nga ikaw na din TikTok o no pibasan nagay day da TikTok na Saba BFM na ko po nga tabi na ikaw nga vi om the jam ko tu retino kibada pipio hozo do kavavago i ongo dia zu hozo na pongawi iti nga itiana mega detia

0: Ay, ano, Pipi Hozo, kapapagu, ko ni ko na jam, kato na tino, timpuri ka na ngan, ko na po ni na Hozo nga bi, binak po so Hozo di, habos, na nuan na kasagaan, dahil RTM, na dani, ano na nito, jam kato tino, kinawa nga bi, Hozo, kapapagu di, na, gimana do, o niti, ka nga nito, taku, di tino, bah, ina nga bi, eh, ang ori sila tino, kaya tapinay ko nga bi, tadaw bayan niti tadaw do minggu nang botong ngoy diozo bazanzo kivadi mongoy do sambayang tadaw bay no kivadi de dami na po mundong dong ka kivana gi diozo di niti da duvo na minggu nati minundong painsuti may di to ananau hiya timpu do kondangan kan ya dadi oputay na bago di tadaw ka apat tadaw ko himo nagi tadaw ko tahu na dadi sa minggu sa minggu hobi mataan pa di buhan ko himo tadaw ka mataan son buhan na sumuti ka miho na tipay ko nga bi mansan na kanu na kaundangan sangyan na mahik mga ikaladya tayo ko ano na po iti kuwa maon niya so nga miyampay na sunduvan ng vinakas kapabago to na kondong panigya kan ya ba kanaw tumihang boss tayo kasimban boss kadazan makinongo nga bihozo tangabasi it boss to kodo kadazan kanaw makinongo kanaw mga ito mo kani lugay ditino mugad tamo dongongon ka kanaw mugad tamo toran
1: mimang do nan sa kanto po to om kobasanan pamuguna no do asil nga bi pinahabos babas
2: asil pinahabos babas tinuo do mantad lampang nga bi inopihi om na tinagas
1: serbuk kari ayam dan daging babas serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas, serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po to tongkop pamagunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno, pointanto kosontob, pomoto ko pa si Zonku.
0: Ayan ang kong topinig ko nga, kano mongoy tomu tuaran, badi tuaran, Sarah Gomez.

Kadaot yung mga tutokson binon doon to kavakupuhan ko anong manikid taon, mantokan naman do katabasan tikid tuhun inakakanday do yung mga tutok om naging manakso ko nung pampano kumadyo ko imamaso do tumunduhi. Apatutoon wan to ko inakakanday do talwaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to nini kapagavit do to ko do minsomok kumakhansanan iho biginazo miaga do kapanahaban toluo tumor tutok. Kotobian tadaw tumor tutok son binong.

Hey hey hey, kopi po siya nungo subam. Himpunan ito ko, talaw di team yung pay kidung di omis ang boss di osuaw. Mantadagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM.

Tapinay ko nga, Vi. Kupayahan so ang aming napaniting na nambit agay manta di Edward Sipadjon manta Kampung Sugod, Pinampang. Papayo na wino pogun i Givini tayo ko Justina Sipadjon di jam kavahu apat mapadaw himo minit do dong sudop i ontok tadaw koonom koonom buhan koonom dadai ho i damin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti do manuri poiho do paganakan masadim paganakan majanggil lakana paganakan inti om tapinay walis om kinovangan no gingavi dahit sa do taiko it somo aw pa rin na ihan do sangyan hos ako natinani tongo tiagak Jivini taiko Justina Sipadjon tu mandad po do kay katan di santob pinay ho moy do atahinasan ko sa diyozu suguto ku po vagu kopayhan diti na meet mantad di Edward Sipadjon mantad Kampung Sugod Pinampang papayho da minu pogun i Jivini taiko Justina Sipadjon di jam kavahu apat nga pedo minit dong sudop di antok tadaw ko onom buhan ko onom dodai ho i dahamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no no kaya daniti da manu di papayho da paganakan masadim pada paganakan majanggil lakana paganakan inti dahil na muna pangabi do sangingizon ang tapinay walis ang kinabangan ng ngabi dahil sa do tayko itsamo ako pa rin na ihan sa ngayon sa konotinan dito ng tiagak Jivini tayko Justina Sipadjon tumandad po do kay katan di santo pinay ho ikakanitika pa yan sa kamin.

0: aswaw ta may mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa da sabo na po, nga nan sa kanya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nan sa kan Mary, lampa pa mo to babas, nang gututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempah serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahit ako tayo sa nan asil pinahabos babas.
1: Azo da sabo o nan sa kan Mary,

tadau ko himo nangi ka pudon do buhan ko onom liti pihavanan miampai do pogun do Asia iti mobi do pogun Asia iti South Korea kabatan do Korea om nagi Chechia teko Czechoslovakia digo nga pinohon ni nga do ko ma Chechia ka nadiho na tapinay kong abik kuma diyo di anangan do tumanod iti sa Savan do San Vinon. Nadi ano pagun niti isa kadungon Diyosu kanangan Diyosu nung kiva da pagun to ko Malaysia tanto na papagun na Malaysia ga manganto ko sa kadungo nga ay sa di pagun Malaysia nadi tanto da kiva kanangan Diyosu niti pagun do gumarti anangan da pagun da Brazil nagi kiva nagi da iti France patay tayo Netherlands patay Germany patay nung iso na po nga manakadong sa pagun na Argentina ha okon ko ano okon ko sa sabab di ano iti di Messi iti nga sa sabab na do di McAllister songhon mo mind the Liverpool. Ako po kate pinay ko nga vi copy mo siya nung subab dadi ho no sa Savanda San Vinon au na hide mantad bay no kadi ella iti maza pason pinapabuzo na pason maza na TikTok mamason zo kadaw ahanga don zo kuma di tangana ko nga vi Juanita i Evelina Vanella Narisa Selvian nagi i Wesley zotiho na pariting niti dahiho id moyog do pinampang ka dadi ila dadi niti hansanda do nung kitimpu ko nga vi ka kopi somo da tada toko do niti tadaw di dumuntoh diti kadi ila na kaya i ila tayko zi ina dia zu bala titi kani dadi iho na nga doon so dia zu ka tanganak nga vi hansan kopi somo do timpo da mikot ka baum tapi naik ko nga vi mga gini na bos ko diti no pipio hozo ka pavago koni ko da kanangan ko da paponi jam ko tu gisam jam ko tu tungo pot hozo ka pavago nga vi ti ko ni ko nadi kano kinungot ko hozo da ka paguriti hozo da ka pavago hozo ka pavago da gay montok na taon na bongay budo bongo pa daman nom niti kinungo no hozo da gay DJ nga vi kadazan na Sabab FM. Easy ko ituhon kadazan DJ kadazan Sabab FM.

Oh, yun o, tabi na ko nga, Hozo. Hozo, nagay, mantok na taon na po ngayon, buda po nga pa na DJ nga, may nakalasan na sa Bavi FM. It pinunganan do, isikoy, tuhon kadazan ka. Mamo, ay ton na pa di nga, sino po di Venitalo Duty? Niti, Tunizon, nuhon di Douglas Henry. Baam kanaw tumi ang busto ko may pa Hozo do kapapago di sumusut dito Hozo kapapago isay nati Hozo kapapago di Wita Japanese hisab ko ka pasay ban boss kada san na ikot binasya sa tumay mo kanaw kanaw kanaw makinangaw Hozo kapapago Wita Japanese hisab ko.

Also, kamapaguri, James Sham at ikaw po, Sango. Yan, tapos may kumamit ako, Hozo, kamapago. Ikasusuang nagi, day ti kasimbahan, boss, karazan. Kapibos yan, kumadiyazo. Ang mahansan no, hi, so ginabo, diyazo nga, wing. Kadi Elis Shalilin kabansayan odo mo suwam kabansayan odo mo suwam kadi Elis Shalilim pason daw kumadi Christina Ining Donatus ansando nakahabos ko no mantad dahil hamin pangusapan ka Auhivan Irene Dominic Lim John Tati Dennis Yang Florence Boyjol Helen Yong Lucido Yo Robert Obet Alicia Moy Timbri Samuel Lucia Bibi Londingang Tohu Maria Julita Judith susuvay po makikinungaw ikatutunti ka ako tutundago dahil nang bokaw na po ka kapapos yan tanaw minggu tabi pibasan kumatayin sanan balakatan to ko na da do minamangon kadi Elis Shalilim mantad wala pa nyo pasan man tadi Lucy Doyo kapapos yan na tanaw minggu kadi Lucy Doyo pason kuma di Julita Margaret, Julita Judith, Helen Yong, Alicia Lilim, Julit Tombovo, Adila Duvanson, Florence Boyjo, Lucia Bibi, Rose Good, Emilia Gom, Kenneth Wong, Norumbay Pita. Gumu po. Nga mga avi do mga ait, ait pagoda timpo do mikot nga pason di Lucy Doyo niti. Hansan di hidas nga viom pibabasan kumada tayin sanan ka. May pason mantad di Julian Yapa mantad tambunan papungkap do tay ko mamason kuma di paganakan kuma sa mga napanay mo boss ed radio kasi man boss kada zan kuma tayin saran to pinay tambahot ko walisan ko nga viniti maso makinungaw do radio kasi man boss kada zan may paipason tabi pibasan tabi tarang minggu kada hibay mo yung sembayang do ngusubabiti kada Julian niya pa mantad tambunan. Pas di Londinggang ini maganda so do kesifatan humusi pason mantad tambahot ngawi mega di Bri Samuel Rose Good Alice Lim Emilia Gom Lucia Bibi Julita Judith Lucy Doyo Joseph Golombo Helen Yong Janice Masatil IC Talin Dita Juhun tapi na yung kinangaw ngawi dan nomor po Hansan dong hindas ko ngawi tabi basan tabi piyambuhutan mantadogo kadi Londinggang. Dadi kana tu bidai ko ngawi kinong dupo po pagu hozo do kapa pagu diti. Hozo di Natasha Avitus Lajuta. Kanta kanday piu pusan. Kano mo kinong hozo kapa pagu. Natasha Avitus Lajuta. Hozo ko mo iso daw nagi dahil kasimban bos kada san ni tita bidai ko ngawi.

0: Salvia Yusuf Zandita Vanus Toswa Hosoko Pago.
1: Dodi sa kapagatan po popi usin iso ikagazat ang kapongsiko. Po popi pahay tobi mimpalanja. Sampipiyo ipopion sa ngayon katoy mo gaji om ihobi man magipalanja o. Sampipiyo sa kukwang na potpiatus mantad gaji om sa kyo nung awkano potentuo iso tadaw om ginungu iman takupopio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.

0: aso ang tamay mo.
1: Hi, kopya boss yan.
2: Pakinangaw na.
1: Pakinangaw na.
3: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot din na si Oswaw. Tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.

0: Laban na jam ko to tawag nga parminto ng subabi at pagunat ako ko pipos yan na daw ang subab ka mara sa mega tamay mo the team purity panakan ho zo do tadaw minggu kapasa ko man lifon kumarin konti om nagi abasa ko nagi hombos ko nagi o pason nga video zo mazado whatsapp nga nabon na po i kahombos kyo tapin ay kong abi ito negatamay mo do gumo paso ng timpu po nga aw nagi o gumo ako po nga temo at ako pamahava ni kapaguhurit eh Sabab FM kopi pos yan
1: kopi sa nga tapinay
0: kopi pos yan do dongo sabab tapinay
1: oh yoko yung dansi di tuaran
0: na dansi inko tuaran apa si nakasam to tuaran
1: uy, nakarasam na yun. Masasagit na ba yun?
0: Ah, ta, na ikot binasi. Ba, buhay na, dansi. Pamusok.
1: Kapagulo, ikapagulo, ikato pinay.
0: Katawadan.
1: Ito, aswawa ko tamay mo. Tarong ako. Ako na gilingan ni tamalot-tamaloti, tuaran, migal ko i, migal kasari lang i Lungkim, Yasip, i, ang kuno gilingan ni tapi na itong bulan lo kapatang paruli ang kuno gilingan ko no iko iubog na gilid tapang paruli tu, no kapan ko na uligo lo ang ingay itong tabahan ko lo taburan ko tabulod ikuruting ang takakoy nuin lod na haba ko tabulod ang may pepesan kapisan ng andot tadaw minggo bari na tabi na ito sa nga na tangap tabalo
0: katahuanan dan sirena ka na
1: oo
0: kopi po siya na dong subab kadikle Ignatius at Facebook the Saba VFM Jose Mindong Iglinis si Pojol I Paul Eric Sabihabi nga vi ito may mo na po do papabuzo nga vi magibobos magipasan-pasan dahil Facebook na Saba VFM pati ang buso no tayo mo ito ko pamahava na sumusut Saba VFM copy boss yan
2: copy boss yan yung mapinay
0: na copy boss yan Petrus
2: na kesenangan dalam minggu banyak
0: naik kat binasi bah main apa pembusa
2: bah pengguna pem memasan tambal nenon ini nengon apa mandi tempulan kami milyar gom dan sendakan mandi ros jadi koyok men om nengi Yosip Patilo Om I si Abu Malik I Jalina Om so ito mga makikinangon I nangon na pangayon talaw minggu may na option na nga na aswawan mayo na om litan na pa eh gisam jit ang pingamong ngayon eh ang tiyahan ang pinay
0: ba katawanan dahil na ka na Petros
2: ba okay okay ba okay
0: Naikat binasya. So, tumay mo tanto na po ko sa himban. Boss, do, kadasan, kadi, Wilbur Matad Putatan, onuiti, po, onuiti, po, papabazo pason ko kumada mo kikinangaw. Toin, sana mo kikinangaw da sa Bavi FM. Hansan do, hidas da, tumay mo ka, di Wilbur Matad Putatan. Pabisa pala tip mga vanity, tayo mo on ko, kinangon, toko ko zo, ipong kapon ni zo, kumarino kapan nga video zo. Saba BFM, kopi bos yan.
3: Kopi bos yan. Nalung subab kumadaw di Jiben.
0: Naikot, sino aw may gada bunga daw.
3: Iya, naikot winasi, naikot doswaw.
0: Ba, may na pambusa.
3: Pagupo kumadaw, mempay paganak kanu.
0: Ito dan.
3: Ano po, nga wili Jiben no, nga wili po yung kerajaan sa Anahidas, tumay mo. Mana bido sinawa na maso manginom kupi maginangaw radio ang sanay da sa kotamay mo
0: amen
3: tumado tambahot sa whatsapp ng gadi Kimlin Timfu Kusya Bibi John Tati Joanna Nyadin Alicia Maitim Lonely Inggang, Julita Judith, Patricia Nicholas, Vincent Anu, Sampaganak Tanjo, Dahid Salamban, Nsan Dahidas, Kung Abi Tamay Mo, Diti Michael Majunto, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nande Wenshin, Vanida Tony, Nancy Tai, Rita Samuel, Ami Stella Amandos. Very sentob di kingan, gisamzik, ay ngampay ko nung abi na siya, ang kuwayayit na ito, nasubay tempo. Aso na kutabian sa Domingo, ang sanay das, ako nga vitamay mo, ang sabi basan, ino, patuhadan di jiben.
0: Nay na ka na.
3: Oo.
0: Dali, mantad tuaran, kumatambunan, kumapapar. Bam, kano, kinungo to kong hozo. Ipong kapon niyo, kumalunong kapan niyo, hansan, inong kapan nga bi, sangi ngongaw, omohisan do, hozo, nga bi niti. Hozo, matindi Roslyn, masabal, nagi, Merry Kwasong. Isay nga, tumbituan diho ka. Hozo di, Roslyn, masabal.

0: Ozo di Mary Kwasong pasanai po zikoeka. Ozo da ha hide om kadi zandi Dolores om nagi di MM suk dan TikTok ozo do kahangat kozo ka do ozo di Mary Kwasong di tino di. Ina den o oitan daw do lomo do indagupuan ka dadi iho na dati do. Gazalati ko iya dan om iho no. Lomo po nga oh gumudi dah yana kadi Helen Yong shalom kopi po siya nung suvam tabi tadaw minggu kumadi Dolores Asing Florence Boy Joel Corita Kinajil Dennis Yang Lucia Bibi Alice Lim Emilia Gom Johnny Upin Adila Lucido Yau Julita Judith Marius Marudim Datu Elizabeth Morris so ngapian tambah untuk sabah VFM kampai nang avi kadi Helen niti. Oh man sana tamangan toko na dako hinasan na toko asaan na una danong pasan toko amen miyampay katay mo toko na dabala kata sima mantada minamangun kadi Helen Yong tabi pimpasan kadaw naikot binasi pasan ni Helen niti auno songkuan na u kadi Florita Kinajil shalom kopi posian do ngusubab kumada tayo sana hansan na wasi kena posikan om hidas tamay mo ka tabi tanaw minggu tabi pibabasan mason om nagi humisi da pason kumadi Jose Potilu Florence Boy Joel Helen Yong Justin Gabriel Doris Asing Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Marius Merudim Ingam Satur Elis Lee Maria Juhan Avitus John Modoit Lucia Monduk Om son, tapi awak naik pengakampai nogi in pasonku, no baldezu. Hansan hidas temai mo om tabi terau minggu om tiambu so toko piambu hutan da namot po toko pempasi om tabi basan kumadi dulu tain senan kari Florita Kinajil. Sama BFM kopi posian.
1: Kopi posian lagi dah udah DJ.
0: Kopi posian tapi naik.
1: Oh, jauh ya gang mantap kain madang.
0: Ba main apa busa pasan agang?
1: Ah kapaguhupom kumaha pa dia amin pay pagana kalu lah.
0: Katahuadan.
1: Oh siap tambah coba GFM ngawi man ko ding ko ungkapai mega di tampulan Abdul Malik Lungkis Adila Dewansel mi Johnny Upin Yubug Thomas Johnny Lanog Sintom Koyokmen Omi Marius Mordin, Iros de Sugud, Omi Petrus, Omi Iyo de Bukit Payong. Kebebasan, kebebasan dat ngosuap dalam minggu. Kebebasan ni kita usiko ni kita kena ngah de tambah de nungkapan de. Iti ngosuap de kadau minggu. Kakaan de je, kebebasan ku de kemasomotan.
0: Nah, usiko. Negat finansi, kata huadan.
1: Okey, kata huadan ni kebawaan. Nenaka de dam.
0: I Agang mantad KM ngakon ke Kota Marudu ngak Kayu Madang Kayu Madang dah telipo aku seduk bentar ini sama BFM Kopi Bosian
2: Kopi Bosian gede jawai bin aku dulu minsan deh ya buat tugas lagi di mana
0: Kopi Bosian inai
2: kamu nyaga anak po om Kopi Bosian ku nagede jaw Maang ko na di patin puno iti hobi paghuhuhom ko ma padin pagganakan mo ibin tanda da tatangi toko no da di pipay ang push na buwan iti tadaw tiya buwan ko nom iti
0: amen
2: may gano po may gano pagganakan ko na iti kampung sugod Gadi John, Erita, ang pagganakan daw, ang pagganakan daw itong pinay ko din yung bono po. Hansan ko na nga basi, kuno na nga bi. Ako pa di, manuso pa di daw po, kuno pa sa dada, na daw, paundom-undom ko di nga bilig po, kuno dito. So, nakahusili ko sa top, nakahutop. So, may gadi, Marius Maludin, dadayo di, Roy, yahid ko po dati, Marius Maludin di, siyo tapinay, two mga talipaon ko nago, Johnny Botilu, ansan do no minain ay na podogo do mangka pikingkan na gila tele ko sa lop nga ni no kongo nyaga na gili MG Maria Jakim ipapal i Lucy Doyo i Adu Malik Jenny Upin i Sabo Dao nyaga na gili Maria Gom do dayo di tentakan ano na ba ni Maria nyaga na gili di tanak ko nga vi mega di Michael Vincin i mentade tanak ko naman tade Lebuan Balay Police Lebuan Balay Police do simpuluna antando na na ang babasi ko nung nga vi ano na ba di so suntob ako di ondong nga vi po kon nga isiagang po i minang wargatahod anagang paingong so i tehu di dambunan ansan do na da wasi kana na da de no obian do na sambayang ni ro di kana ubay no di ti sunto ma pili ako ay da ko kakaos do hiwan ko di nga biangan yo so nga yo so nga biang kapan ko di ti naman ta do iso da zit tan do da do wasi ko nga bi sang ngampai ko no nga bi walis tapinay nga bi do iti kampung sugod kampung hungab nga bi ang tanong na sa ngong o kurang nga bi ako pa naghihiba ni taka ako na dahil kampung ko na pero siya na ka daw daw nga swab dito lang minggu ang ko ako na hihitas ka na ko daw bahin no so at so di na abala ba ako mababa ano nga bi ang tanong na pa ngong o kada so, biyabi, lima nga bi, isang tob nga bi, makikinang mo nga bi, tili. Ipanganay, kadazan, niti, do, o ang kapan ko nga bi, do, sa daw, bahay na to, ako ni Kano, do, mga itate sa isang anyo, do, nga, da, kaw, kakaos. Ii, na dati, ay, din, katawadan daw, gigi na, de, diyaw.
0: Katawadan, kumadew, nai, dano ko, no?
2: Dano ko, nagigiyaw.
0: Copy po siya kuma di ka nga vi iti atambahot nga vi Facebook na Sabah VFM Patrick Jones Majakoy Lucy Linda Liduis Yulie Mary PC Juinis Rupil Muhirin Susana Ongkio Zandi Crystal Jeffrey Antang Zimito Jipiu Jipui Quirianus Lucas Morius Moridum Frankie Sike Sania Ganti Charles Loginon Alga Sidion Woodit Oyo Elizabeth Beth Siping Awang Glinis Sipojo Pamagumu Papago nga piti sagi pason nga piti na iti katawadan ko wala copy po siya Lodongo Subab Victoria Ang Sabin Kangut Johnny Joe Peter Gabriel Paulinus Gyun na mantad tuaran mantad kiulu miagal sinindak do miaga do sinindak do tadaw ka ni Paulinus Gyun iti o sindak ko sa kahumbus ke pason mantadi si Kuyok Men dari WhatsApp hey kopi bosian do dong subab tadaw minggu kadi si Kuyok Men niti matain sanan tapi nai tambahot ko ngabi mo kikino ngaw niti ko sa imban bos kadazan hansan hidas kena posikan atau awasi abal dia suruh dong subab niti kopi bosian do mo sambayang tadaw bay no miampai balakat minamangun kumada toko da toin sanan kadi si Kuyok Men mantad kampung papar tambunan. Hey, kopi bosnya nado ngus sebab udah terlalu minggu om tapi pembahasan kemana saya tambah udah sabab FM mega ada makin ngodo radio mega di Julita Margaret Maria Juhan Inai Sugud Inai Sendakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Florita Kinajir Edward Jokinon Julius Pansai Charles Lojinon Joseph Golombow Mama Pagu ngau abi do mengait kadi Joseph Potilo diti adkan senang dong hidas nga bi tamai mo hiana pasan mata di Joseph Potilo diti hansan do ong hidas nga bi tamai mo kadi Joseph Potilo tamai mo toko dari kanu kinang toko hozo kemari pungkap nungkapan nga bi dia zu hansan sayang ngau do hozo diti. Ozoni Florencius Mojikon. Kada hivai mohoing. Om sutanan hozo di Michael Baikan. Ina koyadango.

0: Asual tamay mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to, om ko basanan, pamugunano do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinuod do man tad lampa ngabi inopihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po tutungkok pamagunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno, pointanto ko sontob, pamoto ko pa si Zonku.
3: Hi, kopi boss yan, pakinangaw no,
4: pakinangaw no.
5: Pasahimban, boss kadasan, Saba VFF.
6: Naikot sino si Oswaw, tamoy.
7: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
8: Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungo ko sa imbaan, boss, kadazan, o may nati, bogizan, kaduvo, do, panakan, hozo. Sa Babi FM, kopi po siyan. Pason, mantad ni Lucia Bibi, iti. Kopi po siyan, dodong usubab, kadi Lucia Bibi, o mamason, isido, kumadi Helen Yong, Rita Didora, Brit Samuel, Kim Len Tenfuk, Lucido Yoda to Elizabeth Morris, Dennis Yang, Junis William, John Tati, Andong Junis Lime, Charles Loginon, Michael Lighty Dalambun, Juanis Mansatil, James Sham, Antin Lajawin, Om Savo, John Yupin, Tempulan, Om Tambahot, Sabah BFM, Dari Dambono po, Hansan Hidas, Kodo, Tomay Mo, Kadil Lucia Bibi. Sabah BFM, Kopi Wasyan.
9: Kopi Wasyan, Dari Aula, Gigi. Dari Dapa, Gigi.
8: Nah. Bah, main hain.
9: Nampisok pun ya.
8: Kopi
9: bosian dong suap di Jeben.
8: Kopi bosian dong suap. Nah, osuau mega do sinua bunga dao.
9: Oh, kapot ni na Jeben. Niko tadi sinuau ni. Ang kuat kan na. Abasa imutu ke.
8: Abasa itu mai mo. Nengkan atau niya.
9: Om pa, mako po di.
8: Maina.
9: Pa ko sa ite. Abala-bala to ni mo.